0: Esca como li conquista li con rochi cooperativas o apiche junilesh li la que chonchi habinkil rahlal putan sali con rochi na her sali kalebal sali tenamit malak sabar quin kulak pishkiab li poctesival esilal jain li na coxire shum sinkili con rochi esilal na lep malak li zera chirish li angel li na kepanusa como nil. Anainci de apșcuș, fede copera li că o cocuci și cambal, să de gheang, să de rociocinal, să de hohoci cooperativ, asta va cuit să de calepal, cu a chiococi și curticam chel, tot na ca taclahul li nim la saici, cu lehciu kerece, hunile și la ești de canal, de caua, de asociados, asociadas, re de hohoci cooperativ, asta va cuit ce hunile și la ești la holominel, la ești li sahil poianam, la ești de cocal, na ca ama cerum na pe ele, ciol, ci tzoloc, ban na hohiocheșche valretal, cu al un par, chioci nume li la cea, a toque a cui shrapal di honal sabar bin na na kuang li ripal li ruchinyom li tsolok li na kebanu o kanak na kapoklechol pen teri la cui chi chabil chi shvonil li tenevamil sale bench man na li kaurisin li tsolok an kual ahel ru kual chabil sali kongok chi kooperativa sali halang halang chi kalepal o na kenau laesh na kui la o ingata ka kaurisiki mare to kwankli na le kwantik angel tach ahtok che kush manungil malah makahwi toruk che ten ang re risinkil jubeh li kakun kapal li kakooperativa kwa kwi li katenamit o kam na kakekun li nim la sa ich olek chukere re na kemak le ich ol chi tzolok chi chapil kyal inka chi kikiri honan la kanaw re na terak inka na kanaw akyal aru rakal malah tasal li tzolok yo kishish manungil makana shkihan kakwi nak kyo ma pledge coach man na kona ke na wakwi na kma ka kunta li chia li rakro ren na kla at li poyanam tatru ka kwi chitolok karo na rashti yamal hain na kwi shko bayak la kutan ma ka li cha kilal kwi lat to koncha ku kwanza la chkol shkawre sinkila kwi pshke bal bayak shteram la tzole bal kwal cha pil kuchikaan po yo ko chi shkurti kan kin ana te an te ren to ka ushlak chi cha il ren na te li ka ku chi ko chi shoni li na le li na qil li na ka pi resilan li na no me sa shben li ru chi cho ku chi ho ka ina hui ta ro to o ken chi cha bi lo besin kin li angel za de ko ho chi cooperativa shwa na plaish na ke na un khalan khalan li ka ush khalan khalan li na le na ru na el li kin la esh mare se hun kutam kwan le matan de sholo min kin le cooperativa amangui inka ta kaurisi bayak aku pulu pelah ta cakku aku cakku bukana nak touch bayak li na lebhain zasti kahik panak na kakau shlana kual akhil rur na tekele chol mare kwan na cakku bayak ceru shtau pal chishkunil li sif chishkunil li akhli na kesh kut malak li na kesh cholok ceru awan na nakakwan na kabok le chol ren na chabil tebanu ren na teke akhi le honal chis kaure sinkileri ut tekele tan na pinkach kiedi honal li nakana o kanak nakakana li na le ko kuli silal chokere hain sa le kyang chukunile shla esh li akomon li joke shi kabinke la esh li na bertu kabeh de kamakeb le rana le kahol rem na tesh eb chol chi tzolok anak kwan ninka chik takakun taketi li honal ko na malchap chap anak kwan na anuma malak shushman chak sabar kwe na keb li alal kahol beh mata li mata nechcho pre shik chi tzolok mare la esh na ke kaushla la esh na kwan li na beh tu kabeh chiko bayak le honal mare te kenak karo ete shik chi tzolok chiko na la esh ninka akwi shishkulak malak ninka shkwanja pli matan chokere rubela aban ko choko bishko tzpal erikin ninka chik naru taka khun taketi di chia mi honal akshnume jak shman nakana kwan yo tzakali khalak خلام چیک لی هونال لی نکور دلیمان پی اوت ارو نرخش که بل های نکتن تو تاقا کورسی قیب تن تو تاقا ایچی گوبخ لی قناله لی قاکاوش سالی کنخو چی کوپراتیو هست پنک نکه نواخ کوی نک نمال چیاب چا قنق کن ماره اینکا نمال پای لی کانخل لی نوشمن سالی کنخو چی کوپراتیو هست اوان لی هونال نکور دلیمان کوی نک کن نکا کره تن نک یو اخوی چی تام پشکلی لی کانخل li na pan man aruna rashke bal hain nak na palakwichik li rusilan tek ul aquí a Pinapalep y asociados, asociadas, rea cooperativa Hansa para Pinapal, ni cancel na manuman, tas acloca que chichunila rusilal han, aban que junpaya que ni cancel na cabano, ut na pala que li chala comunil han, tata queretan, na marecha el cosco, malajin a sacala que li rusilal, te kula esh o asociados, malaj asociadas, re li junjo chico cooperativas. Linale pija in, Nashkejo ere, Pedecobera, Likuan Eriken Junelik re Eten Ankil, Reshkevale Nalep, Reshkevale Kaush, Re Kaurisinkil, Re Zolpal, Salikunjuk Chicooperativas, Utnaka Eretal, Nak Junelik Yoli Kaurisin, Junelik Yoli Zolok, Chokereche Junilesh Laesh, Li Kana Akwa, Linakesh Taliman Karan, Makanashke, Kuchko Bayak Lehonal, Malashko Bayak Lepahonal, Box Kapots Eriken, Nakli Zolepal, Malakli Zolok, ma kahunak lischapis sa barbiti shram chakula to tishken anakwan inka nagaru na kakawresia kiblat sa shkawan na shkola honal ma barta tauhan o kano kun limatan likwan chokke sa komunil ut takatauro na magwa sa chok honal amban chanchanta kwe aw kiyoko rikinak nakashok ikanalep rikinak nakakawresia kip renaksehun kutan ta kilirusilan sabar kuinak takakya kwe chikangelak o akyo kosh kos palerikin ko kanak kulmakbi di nimla sayi cholak chokere chikunilesh laish li kakomon li nakesh talimang sa li khanakanak chikooperativas li kongkesh kwent kopan li kongkesh kwent San Pedro Karcha aran senau aran latinta aran burula chikunilesh li nakesh cholak kwe chikapinkin sa li khanakanak chikalepal sabar kuinak blak tishkyaw li poktesipal esilal hain li nakoksi re shkiapshkush fedekobera re nakonelik yoko chikulak erikin wakshkakotshak rupelah naktelto to teng ang re shkolpal kip chiru li mahelal li yoko shkebal retal nakulmang skok aksa na saplik libel sa shpe manchishkunil li nahek ut wakwis li katepal lao ut hokanak napal li raylal nakil nakapim malak li nakeshkutikak wichikos li kungkong chipok tesipal esilal ut kwilaat kiyokat rabinkili esilal kwilaat kiyokat ripalak kwin tentonak tak angelak chaku charu tak angelak chaku hain aranak laat tak esa ah chishkunil analep hakwaye renak inkahwi tatitane chisa napali esilal napali etalil nakakotsa kairikin rupelah ut napoybenin aktanak sa echol anakwan sabar pinakajenak kuyitjoke ba kuspal kuyitjoke psibala kwe mabanuhan shpanak naruna kataw irailal naruna kataw lichahkilal kwan na enak joke pshkultikan kilchakuhan aban kuy laat nakatchal maren gata gwahda binkil arambi nakulman chikli irailal aran nakakulito chek nakakulisach ut mare nanume chikli honal ustalaat chikanakwan mare tara plachol mare tapoksh kaushlankil nak auta kwe nakshimbanu kauta kwe nakshinchal kauta kwe nakinkash papili nalep shishkultika chiku aban tanaw nakli honal mukonaruta ta sukusi li honal akshnume chik li railal akshataw akshakul akshakwil aban rumelah shishkultika chaku ut la chikon kwe akwe nakinka shakwa pi okanak nakash kanaman kisa le chol hain laish li katomon yokosh kebar retal sashpen chishuni li katanamit watemal ut tentopi taakil chichapil li kakun shakalil taakile bakwi li kokal ho akshka kos erikin anakwan yokep chikulak sa li kuhu chitzule pal tentokwi ripalem nakmarein ka tepeak shunese renak laish kakwit le shuk rochpen ingileb shpan na ptokobe buhane wanak nakulat nakakiretal na ptokobe Okay, makayab nish nalep, makayab nish kaush, resh kolbalew ribep, okanak hanak ehkwe nakwang linabek yukwabek. Chokain besh hakumon, yokosh kebal nish kakup lech hol huakwe lisayin cholek chokere, chikunilesh laesh, taka naushpan gilihunghuk chik anghen hanan di taktak takanak chiku, maani naramokre renapinka ta anuma maani taramokre renapinka to okeng aban li nakakutika hanak takanaw shwanungkil ni hunghuk chi kanghel takanaw sakong takanaw rilpal nak sa shpeul sakal yoko chi okeng kesh tanakakwa ish basmitin ish kokal ish sakhil poyanam la ish lakoluminel re li hunghuk chi kooperativas nakakawshla nakon nak saib li kakooperativas takwang li saich koleh Abanan sa kalrahi ni Taguan. nakakie sa ich holeh aban marena tamang li ra ich holeh chisa utaran nakalachik lispe o kanna nakapotsbe ko silan haine rikin aban tak ahelak chiko sa komonil
1: chihokan bi es ka komon hol ahel ruli kaushlakli nalepakli nakwan li takyan li nakakam tashkawash ki abshkush fede kubera rikin lishne akma da khot yoko chishkulti kankil chero bamna jelak arru tento تاقيل ملقتان مات سالي قد يقام تقبان سالي كوبراتيو وخوكي سالي قخون كبال كوان ريلوم تيكين ووت كوان نخفي كارو تيشك أمجاق قي ملق كوان كارو تيشك أمجاق قي خو كانق تو أكنا كرابي ملق أين قيش شي شكول بالي يسيل الخون خو نا قوكسي نبال باي اللي يسيلال رين نقتارو قخوي تا قطاورو ملق رين نقتارو تاكولاق سقال اللي Kolili nalepak li nakakelka echish kampal sale kyang sale hunkabal. Mokonak aksho atinak mayak chirish li tzilok ish li tento takabano li ink akwi tento takabano shmanak kwi. Kwan mahelal shkatao ink ato chalk ut takaban chik kwi sutko akshka e li etalil rikin li yolkok rikin li tanek rikin li tzakaem ink achik shmanu kilhan. Paman anak kwan mare akshko bayak li khonal shwanak taka keretan naka kyoko kuchik chishpen singkil li poha in mare rubelak kyoko shkibal chak nak toho kyoko chishtiki bankil aban naki keretan na kumpat na nume karu taka kaoresi karu she kaoresi karu te banu karu naki roi beni karu naki khayali shpanun kil chiru li poha in anak kwan Tuk cakalish panungkil, tuk cakalish nale bankil rish, tuk cakalish kaushlangkil rish. Shwanak, kuang payak ligonal chiku, malah kuang ligonal chiru. Aman, tentuah kuita kanau nak inka naruza kunak li kooperativa, nak kyal taka kutpeke, nak kyal taka tiki, shwanukihun angel chiku kan, ku inka cakal chol chol chiku, ku inka cakal chol chol chakulat. Ka ekretal, artoshk am, kuna leb kwi, Inka nakanau, kwe toho yoko chishtiki bankil, kwe kyal shkultika chakchiku. Malak ko nakanawak kwe, nakulman nabal sutsali katyuam, kwang li komon, kwang li poyanam, are halana kwe chikmolam, tarak roksinki hong kaus, shinkaus, takwikin ut, takereta nak sa halan li peta trakshkambal. Baban mare chabil nakshakwapi, cha bil lakshkatia kwe khun li kaush khun li nale mucha tikim shwanu kil aban nak ak kwan kat chichi sa sha kere tal nak sa khun rai lal sa khun cha kilal sha chkam karuta ban waran nak kaush lanak na bal karuna chan sa lekame kauch banak in ka jo kosh banu kil jo kosh kos paleri kenan kwan sa shkia shkush fere ko bera li nakula kere kende kendiste maga di selok ish li kaush lak li nale pak Li karush kapano chakru belah, chamrush kapano barkuan us barkuan ingkaus el chiku aban li karu takash panung kil chiru ablikutan li kyok chichal chiru li shaman malah chiru li po. Kual ahel ru li nalebak hain. U nakinkan nakachap kahonal nakot ane chisa. Li naleb hain li toko takakots nakmare hun komon ingkaus chol mare jan huk uktarrah mare shkabinak kiehun kaus hun naleb. Li nakak aushla la onak usrak nakrecha bilal uchotane shokyol ok kuchik aban ka ut nakinka shkapiru belak chichabil tohbar to shkama kwaye ka onak kakwi shkil li kwanza shpen kwal usrak nak rakhlal ho akholu minel ta ilman sakal chichabil chanru naktabanuman klik angel chokrebeb li komon malak li ar kwan li nashpas li kakomon ilho nak si bampil re talil sa li tusulal hur li kooperativa malak li nakutun li hunhu si komon ik angel dan li estatutos aran shakshu sakal re talil chichapil karu malak ar kwan li kataklangkil karu naru takabanu ut karu akwinka hain ho li halang-halang akwit si chakra Liku bampil sa estepa li katanamit Guatemal kwan na usuk, kwan na keoklitsum, kwan na kwe, iskia kwe tohpar naru takulak la banombut arah kuchikin ka naru tabanu malah kuit nakabanu aru naru tachal sabe malah aru taruk tachal sa kabel mana ciri she ba nale ba kuaye malah rikin di kungfu cicakra ma ani naru nakole cikahunilo ya kwan kuasak lahu cakke kwanakwili mare makhena ke skola ni peshpan khun li railal khun li chakilal rakroq pi atin jirishe bebli poyanam khain ko kanak akhil ru fil al li arqam li nashkulti kar chi qul shaqrab li cooperativas li chaqrab re li qatanamit kotemal char khun li etalil li nakakots erikin nakwan tento takarnau arukwan se li chaqrab ho comunic angel ho cooperativa rena ko akolmine lakwi arran takak elpachok ha an li takabano malaka an li takasik rena chiho kain natakulak li shonalil tusubankil retalil li kangel hunho li resilal li karush kapan chiru li hunchia maka hunak li chahkilal maka hunak li mahelal li testawa kwe li nake ak alen angel li consejo de administración han li comisión de vigilancia hua kwe li asamblea nake naula es hua kshera picha kurubela chiset kyoko chi choy pal li lo plak chiap jain kwe li kakwa dios nashke li amatan nga chikiki li onal nakanake renak tokulak sa esrakik aman nake manak Inka us li alinak sa li angel aban kuito alinak senak takah sa kal shpanungkil na balpay li angel uti chapil yoko chi shpanungkil maaniyah kuita ramok chiko maanita ramok chero aban kuita katikit alinak sa iskabanak maka iskabano chak chiroeb li po li aksnume makwa haan li peli tento takakam Kultikak ke nak natuang li alinak naru nako tichk ok naru nako yolk ok naru nako ane utkwi nako ane ak nake nawakwi nak naru taka tiq kip naru nakataw li railal nakataw li mahilal aban sa iskanghe li kooperativas inka nahmang li nalipha inho kanak rahlal utko kaksa yoko chish kultikan kilcheru eskana kakwa eskaspits indi nake ke echol Jika bingkil sekian skus fedekober di nak kulak sale kiang, rekin listeng maga nak kawal kuangko, kawal kuang esh la esh li tenek ambil saya pen holoming apan la esh aku di nak esh boken di nak esh teng an di nak esh kutun le lihunhok cik angel lihunhok cik na le lihunhok cik esilal lihunhok cik usilal aku di nak shwano di kooperativa ento nak esh boken
0: ut takacal aku isain sih kunin di rujinium di angel di napanuman sali halang halang chico operativas chico kambi nak nak ganap sali chol sali kau shrebal sih kunin kain shkana kagwa mengkut erkin si anjali chol nak koi peni nak sa sali chol es si kabinkil si koi peni kil aku ya rahlal kutan sabar pin nak kam sali kiam si kiam skush fede koberam nak kuat napali esilal nak kuat napali nale Rena chico kain to keng rena chico kain taka ten akips manak kel ka komon akwi kips ali kuko chico operativas la oa kachi la oa ranchos la oa angel o kanak kwanza kapen chkos pali esilal chkos pali chabel na lepo a kyoko chishman kin manak kon matanek li nakakam jokerejo fede kobera ut nakakaush nana mare ma basi kwalakwi yoko chishtaugan Okay, mi es in común na yoko chikula salekia, chiru di sateu kaim, na keko chikun li nim la saich olech chokere, utho akshka potzak kuichak, na pal chak kutana nakkwan, na klaesh rubelach, akshe kaoresi chakere, akshe echak lech ol, chishpan gil, li na pal pay chik angel, li na shpats li tse, li na shpats li kape, li na shpats li anino, li na shpats li kakao, li na shpats li pens, li na shpats akwi li che, li aupil sa likungo chinakhet li nakesh taliman kwi laesh ut akyo kesh akwi shkawresin kileri re ritual li ruchinyom hak angel haan ma re kwan ere aquello que es culpal, aquello que es chiripal, aquello que es chistianpal, aquello que es uchinin, nashpan, li capejo, li uchinin, nashpan, li cardamón, mare cuan quere la es, aquello que es felic ángel jain. Abam, na cacuz erikin, li esila, li nale, li zoloc jain, renatacatauru chichapil, renatacarra, felic ángel, li natabanos, li junjuk chicooperativas. Abam, na jun común, li ink anashra, ليك انخلي نشمانو ملك انك انا شرا لي روتينيوم لي خوخوك تشاكوين شانشان تاكوي كيال نومات تاكوي خوخوك تشاك انخل تشوكان شانشان تاكوي نك كيال شموك تشاك لي اكوين تشوكان ما كاليك انخل شمانو رنا كان كيخ رنا كان بوتشينين تاكوي خو نك تشوكش بانو كيل ملك خو نك تشوكش دين بالا نكون ابان انك اتوك او شلاك تشوكان اش اكومون شانشان لا اش nak nakelo khusumalak le patal nak tokak ing ana kerak tas ahno kuchiru nak tokak mare kakui she lisi cherish mare she pas kuchikru chashok ut kuch sahno chapayak mare she puch malak she chak chikumpat yan shwanak nakelo nak tokak aban rikendi akwim kumpu tentora akwi chihokan to kaushlak tentora chihokan takapanu shwanak wal ángel ru es ka komon es ka naka kwa nak takaralik ángel na ka banu sa di komoni lak na kanaw ko rail mala ko nak telehonal nas kam chaku chale nak chaku kunton di tse kunton di kape to chale nak chuchin na palik ángel sa banu na pal li honal kam chaku na pal li metseu shake kwan kapi di lok lak tumin chaku si re na ka kwim kan yok si uchin chiru di kutan kanak kwan aban wila at mareki asashkawana kwan kyokep kiechi inkila kwesh lo alu la kopim utok mahe na kulak kishuonal aban la at cha panja plikan khil kelap chanzeru kyokach sekbal kyokach karapan kil chinshmer chishuonil li metseu utlikan khil li shabano chak rukela shwana khink anaganao mare toh alu la kopim utsashkawana kyokach kebare tanak la kochkabal mare li kale ali kwan chak at mare la komon li kwan na chishkat la kochach kyochi kayin kruli tse awan ink anaganao kochapila kwi ruli akwim kan li kyochi kayin kil awan la at ink anaruta tane chisa anale pan ya kakwi taakwi na kyohun di komon chika king malah kon di komon kyo chilo op shpana kaan ink anash na wakwi ko tali kanhel shapano lad ink anash na wakwi kali sa chom shapano shpana klaat na kanaw nak kwi anak kwan ta chokro li kardamon tof al utta kaye aran kon sa chok yoka shpano kil kaut shpana kwal shikil li shtal na oksa li kon libra mare kukupsien mare kuashakit siempre yal aban kuila atras tohta kuy peni karuta kularan na koskochik lish ali rudi akwim li ta oxer kun libra pechal mare kachin nume oshitsien mana kula kaib sien kutkuya na kwan yo kepsi ke chinkila kwe hundis ak takyak mare lahe ketsal pechal karuna rash kiebal khan na ma yo kach kumpali lahe ketsal in a mare o bakwi ka ushpan na chanchan takwi kui libra yo kach ainkilat ut la khe ketsa la khwit yo kep toh pala kwen ka una na kache kui libra shpanak mare kukup sient malak kwa shakit sient li ruli akwim li kyochi oksa li kun libra ut la khe ketsa yo kach kulbal aban kui lats ta kwen bini kharu bakutan malak kun shaman rakchik a kun libra li yo kach ainkilat kwan ut la khe ketsa yo kep toh pala kwen sa kun shaman ma ku akchika antiralal takulak se kui libra karuna rashke bala anak kui anak kwan ta pandik ahen ut ma ku asashpeul se kok chokat muko chokat chikuluk ut hanrak li ink anaka taguluman sa li kun kok chiko operativos o kanak nakakeka cholfo fede kubera renak takakol rishle kakwim renak tekol rishle angel ut marite kaushlala ishka unak nash ke di nalep han malak kaunak natinak chihokan karute kaush la ma chok kwetin kwa khlain ink a chok ere la esh di asociados di asociadas di conquistan con kuchi cooperativas la esh di na kish kialok zakal ish kawilash pa mutini con kuchi anfer la en narutin kwa sna pali esilal na pali tsilop ish erikem aban kyan inunse Cho erechik na esh na kana, matechak malaking ka. Aban yun akakrak, anak, ingata kasiru na kakwim, na kingata karaw de sile kakwim, na kingakwit na karaw de sike lao, likinchish kunila na lepakwaye. Shmanak bilaat na kakoy benichik payak, kwan chapil, lirinpal, liruchinyom, lik angel, tataw. Utshkat ehun ietalil, shinkepe kyal mare, lahe ketsalikun liur, aninaw kon nimal kwan anakwan, mare tokku enak, aban hain te tauro laesh, napkyal hun etalil. Shmanak mare te chapak pishkaosh lankilut, de kena profe de kubera yo kochi shakabankich sap liruli akwim, makwa hokan eshkakomon, yal hun etalil, Piterah bi narutek ese kuip ketsal, piterah narutek ese kai ketsal, narutek ese kuip ketsal, ut kuita hachan, mare oshib, mare hun, mare kuipa kuita el cheru, kui anakwan, chi al kyokesh chokbalulera kuim, okanak nakakots erikin, tetauru nakhun etalin, tetauru nakinkara nakah, tak ulmaka nalep hain salikunhuk chi cooperativas, renak tekere tal nakwan sakali rusiblal, lek angel. Mokonchik nakakye, Naking kaus li aw, king kaus li akwim kain, malaking kaus li kyash kakamchash, manaking kaah wishel li ruchinyom li shkoy benira, magwa ho kan. Kwanak la o, kwan ing kaus nakabano, sa shtusulali kak angel utul reyep han, han li nalep li yokosh kospal eriken, chiru li lo lakutang kain sa shkawa shkiapshkush fede kobera, li nakulak eriken rakhlal kutan. Anak, nakenaw akwi, nakrupelak, nakwan kli silopish. Na ke kulak en komon ke erkin, na ke rakhla, harukton, na ok salikun kam, salikun mansan, ko al rakh li ru, tishkechak li kunton, ut na kut man sashpen, harukton ko salikun kam, harukton ko salikun mansan, ut sashpen shishkunit na kyal haruk mansan ko anza li kooperativa, ma la haruk tarea li na taliman karan erkin, ut na silman rish, ko al rakh tento, tishkechak li ru di akwim pan. Haruk kintal, haruk kostal, utaran akwit nak, nakwan li kawresin, kakiyaka nakwan, nakakawslan, nakakawresin bichishuni li kakhelebal, reshinakiru li kape, reshinakiru li tse, shman nak akshnumachik li honal, akyokesh di kibankish panukil li kakhel huho, aban di nakakana merikin nishakomon, anak sashpeul, te panu filal, te kyale e, chiripal, nakzakal sashpeul, te kapanu. Manak mokon na chanchik ni chakilal, abang kuya nakkwan, jokosh ebal retal, jokosh silpal rish, jokosh ag alinkil, naklikakwim, toh mahe, shonali retakachok, toh takoy mani. Abang kuya laosho ko, eretal, nakyasa shkawa, nakshkil, halang komon, jokep chi kayink, malak jokep chi lookok, kud laosh ko, tingkash tak eretal, masakal malak mahe, aranak na chan irailal, sa shpen li hukuk chi kooperativas, tinakak, nak chishkuni li chabilal, chishkuni li rusilal li kanghel li nakanumang, takanakak kwi, erikin laesh, takanakak kwi, sa li hukuk chi kooperativas, shpa naka anak e, nak shikyal chak e, anak e nak shikyal chak li metsew, anak e nak shiroksi chak li honal, anak piyak e, nak shiroksi chak li tumin, reshpanukil li hukuk chi kanghel. Yokosh, yabal shkomong li esilal, shkomong li kawrisin, jiroep li kutang na chan chiku, na koy beni nak takachap chi chapin, aban maakwa kakpihaan po nakakultikaras lang, na koy beni bi nak takapano, na kinka to tanek kuchik chisa, na le arailal hain, tenaw nak lirule rakwim, narute kayire le kooperativa, shpa nak aram sakal kongkesh, aan na yokre lirusilal, le kwanghe karan, ut nakiril, nakikul, aban halan chikli komon, mare kakpihaan akwan, takula kuchika kuyken, shpa nak chalen hunchia, inka chik nakakul ru, aban nakshtikladi chokok o kakweril balu eba komon paan aban arash lakhe tanaw bi parkwankat tanaw bi anina tiang ang kakwe lalama khilal anina uken chakwish renak yokat chishkwak lesingkil la hung kapal utanakwan yokat shkewal lakhiretan nak yokat chabilo lesingkil la kwanghik aban sa shkawali kooperativa nak naat yokat chikel kichube o kakwe el shkana kakwa shkwaskwitsin na kwakwuchik antyoshinkil cheruli honal di nakikeke rakhlal kutan po akwi ni ancho shiere chi anchan inchol li honal shikeke re rapinkil shkia shkush